0: bisa vekohet yung tinggi-tinggi yung nasa tayo niya.
1: Okay. Kusura tinggi, hindi lang ba? Mag-sot na mo?
2: Thank you.

7 o'clock news update, babalita po lang mga kambanidlo ni Kaalgi.